wamrekwa wedi diye na sa wonum ne enam yen seichi na se bewu sakra ye bia ko hu ko doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare.

Ompel na wakachira wanka broken heart ni wiase. I'll be impel so batcho me anywhere we be impel that be on country. We bua kuma, we bu mun kitin kitin wa twa pansam. Batcho wa hanwa nya broken heart da fansa twa kuma so na me mompa ma. Odo bi sa odo ba bi sa na oyi uma. Odo abranche bi sa na oyi u boy. Fansa twa kuma so me mompa ma.

famude woni mo bima da bia bia bia nyaduma anyaduma e za ka obari nufu trip enni ehye ah bia be rona wona nufu trip ya nupa ni ehye bi da de na ko betra ya de en de be na mi nye bi da tonga be na mi tu bi da We are doing concrete in your numb.